0: ya bi hebi iwu n'obodo anyị ugbu a kacha na ọtụtụ steeti dị iche iche ma steeti dị ka Enugu ebe anyị nọ
1: ma
0: steeti dị ka Lagos.
1: Nke Lagos i kwuru bụ na nnọọ nke mkpụrụ aka ka ga-atụ nwoke nke onye ọ bụ ebunitere okwu a n'ụwa a na-eti mkpu ada ama ama ka anyị nyechekwa nke dị n'ala igbo tupu na mmadụ ejebe nga chekwere maka na ya okwu ọ na-ata amụ mana ndị lọya si na ignorance of the law and excuse na ịmahụ na iwu dọbụrụ na iwu dị ya nọ iwu na imere ihe dị otu a maka na ọ nwere ike nwoke ịma na ndị gụnụ nwaanyị ebi n'ụlọ ịma na oge ụfọdụ nwere ike gụnụ nwoke bụ nwoke na ịna ike adịrọgụ isi na eme gị nwaanyị si gị taa na ike adịrị ya oruocha si gị na ike adịrị ya ọ sị na ọ bụ nwa na-echi na ike adịrị ya ịma na nwoke ọ bụ na ị na-emere ihe ugboro atọ ugboro na ugboro ise izu ụka ọbanye izu ụka ojii izu ụka na-abụ o nwere ike ọ nọgide ọsị na ya kwụkwara ụgwọ ihe anụnwa wee ka ya mee n'ike ọhịa anyị wee tefe anụnwa o mezie n'ike akpụrụ ya jebe nga jebe nga.
0: Ihe mee n'ihe a bụ ịma na o nwere nsogbu anyị na-enwe n'obodo a ọtụtụ mgbe a na-eme iwu anyị na-eme akpọ copy and paste na ndị dị otu a mere even at times ihe anaghị ekpo vap like vap law national assembly mee iwu ịkọpịrị isi na ibe law maker onye mebe iwu nke a bụ act covers the entire country
1: law
0: steeti nke steeti bụ state specific law nke vap can help people nke na-adịghị ọsọ agụgụ bụ vap act ya violence against persons prohibition act okwu ihe okwu gbasara ya bụ iwu okwu ihe gbasara na a ga na-atụ nwoke nga ma ọ dakpọ nwunye ya n'ike ọ dịghị nke ọdịnya ọ dịghị na ya ihe ndị shọ na ọ dị ebe a bụ nke na nwanyị ga-adakpọ nwoke n'ike nwoke ga-adakpọ nwaanyị n'ike ya na ọ bụghị naanị na-arọ mmadụ ka mmadụ ga-eji dakpọ mmadụ n'ike ọ ga-eji ihe a na-akpọ ọbjet akụrụ ngwa ọbụla wee dakpọkwa mmadụ n'ike afọ ndị shọ nke agha mana ọ dị steeti lọs like nke Enugu bụ ihe ndị shọ Enugu na Lagos na Imo steeti ama m kemechi na herie nke Imo steeti ọ dịgoro oge a na-ekwu okwu ime herie nke Enugu bụ a ga-atụ nwoke nga na ọ bụ na nwoke dị na nwunye ya amara m ya bụ iwu akama afọrọ iwu ahụ ekwere iwepụta ya mana mana ya bụ iwu dị maka lekchọra law lekchọra bụ ihe zitere m ya bụ ozi ya bụ iwu dị maka oge e mere iwu a bụ oge e mere covid oge e mere iwu a ekwe ka enwere public hearing anyị chọsi na-anachara ya nacha na-emego ya bụ iwu ịchị ịgbata iwu ahụ ọ na-agba ọgụ na mgba o si na ụfọdụ iwu m na-esi ọnwụ ka m nweta mana ma nke a sị na-aba na open grazing ruo tata ya fubere ebe iwu ahụ dị n'Enugu mana ihe mere ka a na-asị n'okwu anyị na-ekwu nke bụ eziokwu bụ na ihe mesitere okwu a nwa a sị na nwoke dakpo nwunye ya n'ike anyị na-eji eme copy and paste maka na ihe ga-esi n'ihe a pụta ka ebu ibu n'ihi na ọ bụrụ na nwoke nụọ nwaanyị ya bụ nwunye ya mara ọma na-asị na ọma nkwe ka ya na-adị na ya bụ ihe ga-abịa ground ihe nwoke ga-eji wega wuo n'ikpe si n'ọnụchago ka nkwere ihe nkwu ndị kọntraktị marriage under marriage act ị na-ahịa efu na marriage act na ọwụwa mma awa wife ọ bụrụ na ị nọ nwaanyị under marriage act ị ma nụ nwaanyị bụ ofu oge agbanyeghị na inwe ike inwe concubine dị iche na ịnụ nwaanyị ọzọ efu ihe a na-achị bute ọgbaghara ugbu a maka na zi nke a bụ I'm just being realistic ka m stuo obere I'm just being realistic ebe ihe a na-achị ga ugbu a bụ na divorce cases ga-adịkwu n'ike maka ịma o nwere na-emeke ụmụ nwaanyị ndị be anyị na ụmụ nwoke ndị be anyị ọ na-adị anya ọsịsọ ịmụta ihe ọjọọ anyị na-amụta ihe ndị ọcha na-eme na sayensị and teknọlọji ndị ọcha anyị achọghị ịmụta nke ahụ ọsịsọ
1: mana a na-anapụgo n'otu na rimeba taba gịnị bụ ihe ọzọ vap lọ machiri bụ ihe a na-akpọ emotional and psychological abuses ka ọ bụrụ eziokwu ọ dị mma ọ bụrụ na isi nwunye gị ka gị na ya dị na ọjịnụma nye gị oge ahụ bọsị izugbo nke ịbụa nke ịtọ ma ọ sịrị di gị ka gị na ya dị na ọjụ ugboro ịtọ kedu kwere ihe na-akpọzikọ emotional and physical abuses na-abụrụ ya maka na ọgụ onye ajụjụ na amanye n'ihe onye ruru ya o nwere n'oge nna ọtọbịa na-eje maka na ihe na-ekwu maka ijebe kọt jeje kwa akwụkwọ divọs mana onye nwoke bụ nwaanyị adaghị iwu na ọ bụrụ na ọ gwere ihe maka emotional and physical abuse
0: mana iwu nke a bụ civil wrong ọ bụghị criminal
1: ọ n'okpuru vap
0: ị na-ekwu nke emotional emotional
1: psychological abuse
0: ehe na amara
1: mana abandonment ọ bụrụ onye bụ na ikwere ihe ha ka ekwu onye ahụ enwere ike n'okpuru n'ikwu vat.